0: atuma inchoreke yiwe kukazana. Arakarumura asanga kari mwumwana. Kandi uwo mwana yari ko ararira. Amutera akagongwe. Ati uyu mwana nuwo mu Baheburayo. Maze mushikiwe abaza umukobwa wa Farao ati mbega sinoja kukuronderera umugore wo mu Baheburayo ngo amukonkereze. Umukobwa wa Farao aramwishura ati yego megenda. Nuko uwo mukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Mukobwa wa Farao aramubarira ati jana uyu mwana umunyonkereze nzokugerera. Uwo mugore ajana uwo mwana aramwonsa. Umwana amaze gukura amushira umukobwa wa Farao acika umwana wiwe amwita Mose ati nuko namukuye mu mazi. Mose yishe umunyegiputa ahungira Imidiyani. Maze Mose amaze gukura Mose urizina agendera bene wabo yitegereza ubugene batwazwa ituntu. Abona umunyegiputa akubita umuheburayo wiwabo yeraguza hirya no hino. Maze abonye ko atawumubona yica uwo munyegiputa umubyimba awuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho asubiye kwanduruka agize atya aseruka ku bagabo babiri b'Abaheburayo bagwana. Abaza usindiye uwundi ati niki gitumye ukubita mugenzawe? Aramwishura ati ninde yakugize umukuru cyangwa umucamanza wacu? Mbega ugomba kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya arivuganya ati nukuri byaramenyekanye. Farao abyumvise arondera uko yokwica Mose. Ariko Mose arahunga ahungira mu gihugu cy'Imidiyani yicara iruhande y'iriba. Kandi hari umuherezi w'Imidiyani yari afise abakobwa ndwi baraza baravoma buzuza ingomero ngo bashore umukuku w'intama wase. Haza abungere barabirukana ariko Mose ava hasi arabatabara ashora umukuku wabo. Bashitse kwase Ruweli arababaza ati ko muje n'ingoga uyu munsi? Bati nuko umuntu w'umunyegiputa yadutabaye abungere atakwa tuvomera n'amazi ashora umukuku. Abaza ati nona ari hehe? Niki cyatumye musiga uwo muntu? Nimumuhamagare tumufungurire. Maze Mose ashima kubana n'uwo muntu nawe arahava amuha umwigeme wiwe Zipora. abyara umuhungu se amwita Gerushomu ati nabaye inyambukira mu gihugu kitari kiwacu. Umuniho w'Abisirayeli ushika ku Mana. Hashize igihe kirekire, umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja barataka. Ugutaka batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, ibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli, ibona uko bameze. Mugenzi nkunda, ikiganiro cy'ijambo ry'ubugingo cy'uyu munsi kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura kandi no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwe muyera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Mwami Imana, turagushimiye kubw'ijambo ry'ubugingo utwigishije. Hari benshi bari mu buja, bari kubatwaza ituntu n'amanyama ya Satani, bifuza kubusohoka ariko bikanga. Tuyasabye ubushobozi bwa mpwemu wawe kugira ngo ube kuri abo bantu, maze ubahe gusohoka ubuja barimwo, maze bagendane nawe uzobukoze Mwami. Urukundo rwawe rube kuri uyu mwene data ashoboye gukurikirana rino jambo, maze arigire igiwe. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise ico mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

fanya kazi niyo ndirimbo muri ko murakurikirana kandi ikomeze kubanezereza. Kandi kumbure akazi niko gatuma umuntu agera ku byo yifuza. Akazi nako kabaye ikintu gisa naho cyerekana ubutwari bw'umuntu, kubera ko iyo abantu babona atacu wagize ko kenshi babona ko atacu wakoze. Kandi rimwe na rimwe nibyo kenshi biba ari byo iyo umuntu akora.

zitanu zirabura amasegonda 45 nakanya ko kugira ngo ndakwikibanure awewe twabanye ko vagiye cy'isaha imwe za gatondo nizere yuko twagiranye ibihe byiza ankama nkumenyesha rero ko ari umwanya wo kukwikibanura ngira ngo Imana itongeye ubuzima n'amagara atuzokongera gusubira ku munsi wa kane wa Bibiliya merekredi Imana niyatwongera ubuzima reka rero ndakwifurize kugira umuhinga mu mwiza ariko Ferdinand sinzira agiye kuza ngo mubane kandi hari bitari biki yaguteguriye aza kugushikiriza umwanya akubundi reka rero nishimire kumuha ikaze nayo je tuzoba dusubira bye.

Radaka kiza ku isoko y'ukuri akaririmbo umeje kurikirana kari ka korale LL inga kubumbiri karirimbo kataziriwe umuzeyi mwumvise amajambo bavuzemo aho umuzeyi yarafise umwana umwana rero akamubonamo kazoza keza akamubonamo ko wari wazotuma amubamara umubabaro yagize mu bukene arimo akazomusuka kw'amazi mu gihe nawe azoba atagifise inguvu ariko rero mwumvise byamushikiye uwo muvyeyi yagenda gusoroma gasombe ngaho hepfo y'inzu noneho wasanga isanganya rirabaye umuvyeyi mbega ndagira gute umwana wanje ari mu nzu inzira ikirasha we kugenda gute nujya ukwemera ukita mu muriro kweri sinzi ariko ni ikintu kidasanzwe kandi kibabaje umwana wawe ubonye inzira ikirasha ari mu nzu sinzi ko wagira amahoro uwo witamo niko byashikiwe n'umuvyeyi nawe none rero birashika imana imugirira neza uwo mubyeyi baramuvura arakira hanyuma none umwana nawe nararokoka kubw'urukundo urukundo umubyeyi akunda umwana bane mwumve ko mukundwa cyane ku buryo umubyeyi yemene akatanga ubuzima bwiwe kugira ngo ashobore kukurokora ashobore kukwitwararika ashobore kubaho gutuma wewe ubaho neza ariko nawe ahangayitse muze mukundara ababyeyi bane muri komandi kurikirana eka noneho mwege mese muri komandi kurikirana mushobora kuba mufise ababyeyi ushobora kuba nawe umaze gutega iteka ukaba uri umubyeyi w'abana ariko kandi urafise abandi babyeyi bawe wibuke rero urukundo wibuke ko ari wowe byatumye ugera aho ugeze ntuze rero ubirengagiza cyangwa ngo habe umuntu yo guteranya n'ababyeyi nkunze kubyumva mu bantu ati inzankano zabaye na bukwe n'abakazana usanga ngo ni nk'akaronda cyangwa usanga badahuza benshi nane rero ntiwemere yuko hari umuntu n'umwe utandukanya n'umubyeyi ku buryo uwo yaba agomba kugutandukanya n'umubyeyi wamubonye akuze ntazi ingene umubyeyi wawe yahangayitse kugira ngo akubone mufatane mukuze nk'uko ubu muri none rero ntuha amatwi cyangwa umuntu yo guteranya n'umubyeyi wawe kubera ko yakoze ibishoboka byose ararubusa kenshi yewe arakugwana ko kugira ngo ushobore kumera uko umeze uno munsi ukatubona rero hajya umuntu umwana hajyayo nk'umubyeyi kopo ku buryo umubyeyi umwana yumvira ashaka mbere wanagomba ko umubyeyi yabava yo na kaga abantu b'imana ntagura umuntu n'umuze wo kwemera yuko umubyeyi wawe muterana amajambo cyangwa ibitumwe ngo wumve ngo uramuzinutswe n'umwanya isaza kubera ko yakoze ibikomeye cyane ushobora nawe kuba umaze kwibona ko umaze kwibaruka bwa bundi mama bwa bundi papa yahangayitse uku mama byagenze kugira ngo ashobore kuba jyewe yarankugije ngere mu bigero ngezemo rero ntihagire umuntu aguteranya n'umubyeyi wawe ngo umubyeyi wawe nibyo birashoboka umubyeyi akaba wawe ameze ukuntu afise akageso kanaka ariko akaba ari umubyeyi uko yomera kose none rero niyo mpamvu njya kugira ngo tube turaganira turabe na cyane cyane mbega twege abana cyangwa umwana ariko adukurikirana muri ino saha hariho amadeni usanga dufitiye ababyeyi bacu amadeni tuba dufitiye ababyeyi bacu ndagarutse rero kugira ngo tube turarabira hamwe ayo madeni abana bategerezwa kwishyura cyangwa se boshyira mu mutwe ko bafitiye amadeni umubyeyi

Mwana muri Yesu nazo ni vy'igiciro yo nawo nishingano y'abazeyi twebwe turi no mwanya kubana amadeni usanga dufitiye abavyeyi bacu ko dukwiye kugerageza nibura tukitatura n'abavyeyi kubera yuko tuba twarabagoye cyane none rero tukibafise n'amahirwe tuba dukwiye kubafasha mwibuke kandi ko si n'iza bashobora kwimba cyane gusa ibyo Imana yarinze ivuga biba bikomeye cyane mwibuke mu mabwizwa cumi ko ibwizwa rya gatanu rivuga ngo wubahe se na nyoko wubahe se na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu uhoraho Imana yawe ego izoguha bisigura ngo ni itegeko riganza abantu bose ku rugero rwose wowe uri ko iryo somo tuyisanga muri kuva mirongo ibiri mu gitabo cya bibiliya ku murongo wa cumi na kabiri ni bwiriza dusanzwe tumenyereye ariko kandi turiho agaciro ntiriraba umwana ryerekeye abana urwaruka abakuze n'abahumure kubera yuko banakari uhererekane wowe uraba papa ukaba ufite papa wawe ukaba ufite papa wawe ni kunyine ugize imana bakaba bakihaye n'abo bahumuye.

ni wa undi yazura n'abadi barapfuye bakaba bazima, ni wa undi yapfa akongera kazuka. Muze tumwizere, muze tumwizere, ashoboye byose.

bemera kureka gusenga imana ku isabato noneho bemera gusenga imana ku munsi wa dimanche abapagani basengera ko imana zuba bagiranira imishikirano na satani ubwiwe kuko ikintu cyose kitategetswe n'imana bibiliya twemeza neza yuko kiba cyategetswe na satani ni muri ubwo buryo bamwe mu bizera bataye ibanga bahera ko bemeranya nabo bapagani baranywana baravuga bati uko mwebwe mwemeye kwizera imana yacu natwe twemeye kuva ku uyu munsi w'isabato twaradusengera ko imana yacu twame dusenga ku munsi mwasengera ko imana yanyu ariyo zuba tubahe kimwe namwe muduhe ikindi twese tunywane nguko rero kubugarariji bwatanguye bwo gusenga dimanche ariko hagataho hariho abizera batashimishijwe no kuva kwizima uko byari kugenda kose ingingo zose umwami Constantino yari gufata bagumye kwizima bemera kuguma baramya imana yabo no kuyihimbaza no kuyisenga ku munsi imana yari yategetse kuko ikibazo cyari kiri ngaho cyari iki ngo mbega turemera ibitegetswe n'uwo mwami Constantino cyane turemera kuguma tuyobagwa n'ubugombe bw'imana noneho bemera gufata icyemezo cyiza baravuga bati uko bizogenda kose tuzobandanya kurongorwa n'ubugombe bw'imana izina ry'imana rihabwa icyubahiro iki ni kimana yifuza ku bantu bose ko bafata ingingo n'abanduka imbere y'ubugombe bw'imana naho bohura n'ibyago n'agahamo kangana gute kuguma bubaha itegeko ry'imana kuriritisha iry'abantu kuko abantu vuba cyane nabo nyine nubwo bogaragara nk'abahambaye nk'abajejwe gutanga amategeko kandi bose bakayubahiriza kuri iyi si muri ino minsi turimwo vuba cyane bagiye kuzohagarara imbere y'umwami ahambaye kubaruta umwami imana data wa twese maze abacira imanza zihwanye n'ibyo bakoze iki nicyo gituma ubwenge yomenya yuko urwo rubanza vuba cyane rwegereje kandi bikamushoboza gukora ibyo imana yavuze akabiritisha ibyo abantu kuva muri iyo minsi rero Constantine amaze kunywanisha abapagani n'abakristo bemeye guta ibanga bakemera kugiranira imigenderanire n'ibyo abapagani kandi imana na satani ataho bazopfa baramukanije ngo bemeranye mu majambo no mu byagezwe noneho baca bahera ngaho kuva muri uwo mwaka wa 1321 batangura kuguma noneho bitondera kandi basenga dimanche umugwi wabo urakura mu binjana byacumura bandanya kugeza uyu munsi mukinjana tugezemo cya 21 uwo mugwi w'abantu bemera bagasenga imana yo mu ijoro ariko noneho bakayisenga ku munsi itategetse ariko abapagani bahora basengera ko imana zuba noneho wagumye wiyongera uyu munsi n'abantu amasinzi bashobora kuba basenga imana ego nivyo yo mu bwami bw'imana bakayizera ariko bakayisenga mu buryo itigeze ibabwira bagumye noneho bakura noneho uyu munsi tubazi ko ari abantu ibihumbi n'ibihumbi kuva muri icyo gihe rero kugeza muri iki gihe cy'uyu munsi niho abantu benshi bacanganirijwe mu mutwe ari nacyo gituma benshi biyumvira ko ibya dimanche byatanguye kera kandi mu gihe benshi babyiyumvira bo muri iki kinjana cyacu bo muri uru runganwe rwacu ntibaba bihenze na gatoya kuko kuva mu kinjana cya 4 kugeza uyu munsi mu kinjana cya 21 nta muntu n'umwe azi neza ukungena ibyo bya dimanche byaje wo mu kinjana cya 4 yoba kiriho ngo atange umuco mwiza ariko noneho benshi babifatiye ngaho bahera ko bizera neza yuko ibya dimanche byatanguye kera nicyo gituma benshi biyumvira yuko kuva na kera narinda abantu basenga imana ku munsi wa dimanche ibyo bikababera ikimenyamenya cy'uko nabo bagomba kugenza batyo ntibazi neza ibyo kahise kavuga ku bijyanye n'ivuka rya dimanche

0: tuyibahereze
1: inyishu yamaze gutangwa bavuze bati ku munsi wa gatandatu
0: mwegera
1: mwegeranye by'imisi ngahe
0: ibiri
1: ku munsi wa gatandatu n'umunsi w'iyi nanumva ku isabato tari ari umunsi munezero iyo bari isabato
0: muri make ku munsi w'isabato abantu baruka isabato baremererwa gufungura
1: neza cyane
0: niko itegeko rivuga bazoge
1: yego bakaje ibyateguye gusa ku munsi wa kangahe
0: wa gatandatu nibaja kubirondera kuri uwo munsi
1: nabanye kubironda imana twabonye kwe bakari
0: yarabakari nico gituma umuntu amaze kumva neza umugambi w'isabato ategerezwa kuyubahiriza no kuyitahura nkuko Imana ibigomba.
1: Yego.
0: Hari rero ku isabato barafungura nawe ntuzogira ubwoba uzoba wabiteguye mu minsi 6 ku munsi ugira gatandatu cyutegura ingero zibiri.
1: Yego.
0: Nuko.
1: None rero. Tukiye mu rugo rugendo rw'Abisirayeli.
0: Yego. Kandi
1: rero turahava tuko tugenda hamwe kunambwe. Kujya ibazo by'abantu byose
0: tugende tubikuramo kamwe kamwe.
1: Turazunguruka n'amasomo abantu bamwe bamwe batumva neza.
0: Buke buke
1: biri hagenda utahuza gakigaki. None rero. Imana yaravuze ati isabato abantu bashaka kuzokengera bakifata uko bitari.
0: Yego.
1: Rikameshe mu byagazwa 10 bidahinduka.
0: Kabisa.
1: Imana icisha mu byagazwa 10 yigira icagezwe cya 4. Kuva 20 umurongo w'8.
0: 8.
1: Umanzi usoma umurongo w'8 gusa tugende kamwe ku kane.
0: Kamwe ku kane. Ntavuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato.
1: Havuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Muri make wibuke kweza umunsi w'isabato. Kwinjira mu kuziririza hari abatumva icyarimwe.
0: Yego.
1: Bacavuga ati ahubwo wibuke kumva kufata ko ari kizira. Ahubwo havuga ngo wibuke yuko
0: kweza umunsi
1: w'isabato. Muri make ni umunsi wejejwe nawe utegezwa kwiyeza ukezwa.
0: Mu Cyongereza ho bavuga ati uyugumane we.
1: Wera kugera bwawe ntubu nibutose kare kugawe kugenyifato
0: yawe akakantu bakumbi
1: murongo w'icyenda
0: mu minsi 6 uzukore abari yukoreramwe ibikorwa byawe byose
1: havuze ngo mu minsi 6 uzukore iritegeko rya kane bizindi banga rivuga ngo umuntu ategezwa gukora
0: nibanga rikomeye gisabato umuntu wese azoyiruhuka ategerezwa kuba ari umukozi
1: yego
0: mu standard
1: isatu ni nkuko nibinembwe
0: oya
1: isatu ni uko nabantu bakoze
0: bingira kamaro
1: yego
0: bategerezwa kuba bafise ikintu bashitse
1: yego abantu birwa kwirigara
0: ntibarimo
1: abantu birwa mu nzagwa guhera mu gatondo ku migorigori abo nibari imari kene abantu bakoze mu minsi
0: 6
1: yego uzukora mu minsi 6 ibikorwa byawe byose
0: babantu rero baguma badukurikirana bikundiririgara mu byumve vraiment hano nta nubwo ari twebwe tubivuze imana yabivuze nimba udashaka gukora mu minsi 6 no kuruka ku isabato ntacyo byo nakumarira
1: igihe cyo zoja kuruka ku isabato utakoze
0: utobura umubiri
1: wewe uzo umumeshi iyo si isabato
0: si isabato zoba waruhuje
1: je to yavuze ngo mu minsi 6 zukore aba ari kwa mikorwa vyawe byose ariko umunsi ugirindwi
0: ha ku murongo w'icumi ni ariko umunsi ugirindwi ni wo sabato yanje
1: urakoze cyane ibi rero bihinyuza abantu benshi hari abantu bamubwira ati wigisha ibyijyanye n'isato ngo iyo sato yari y'abisirayeli ngo yari y'abayuda
0: ngo ni y'abayuda ngo wereka ngo wenda
1: umuyuda ni imana
0: ngo wenda uri umuyuda kandi aha ni niti z'abantu batwara amashengero hirya no hino
1: birabagora
0: kwiyingingo menga iyi bibiliya sinzi ko bo bayitunze
1: ni sinzi ari usanga umuntu ayisoma ati twararitse cyane akaba yibona mu
0: gindi
1: ari abantu usanga bitwa ndirago
0: ni ngorane
1: ubwo none rero hano bavuze bati ariko umunsi ugirindwi n'uwanjye jewe uhoraho muri make isabato si y'umuntu
0: oya
1: isabato ni uhoraho
0: kabisa
1: iyo nindi banga shaka ko abantu bamenya neza muri ino bwiriza
0: bagafati
1: yego
0: ariko yahawe abisirayeli kugira ngo bayikumize mu bweranda bwayo no uvuga ngo
1: bayizigamire
0: ubweranda bwayo
1: acha tubwira ati rero bandanya
0: je uhoraho imana yawe ntihakagira igikorwa na kimwe ukora kuri wo wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa inyambukira biwawe
1: murakoze cyane hano rero mwumvise atubwiye ngo yaba wewe cyangwa nabo mu nzu
0: yawe
1: hano bacha bavuga ati rero umugore aremeye kuzira isabato
0: oya ntibyemewe ngabi
1: imana bibiri ti iravuga ngo n'umugore wawe niko yako bibiri yaguhera mu itangura yavuze yuko babaye umuntu
0: umwe
1: umugabo n'umugore abari